Na cheng am vale. Bal kaya nong la yire. Kaya nong la togo. Jisik tab salam. Ne kitum digdum vale.